for always tuning in on Gospel Music right here at XFM.

Ha ha ha.

Thank you.

Christian music on radio. This is Gospel Hour on XFM.

Thank you.

0: campaign. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika. Southone Gold Coffee Mix.
1: Ako si Malou. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Southone Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Kaya enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Southone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. Pabili sa mga butika.
2: Mga katupa, excited!

0: Sobrang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
1: Symptoms persist.
0: Consult your doctor.
1: Pagbili sa mga butika.
0: Santon Gold. Coffee Mix.
2: Ako si Mirbesa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa work mo ang Santon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. Collagen kaglutathione. Pahubin pasang na
0: wound. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa.
1: Pagbili sa mga butika.
3: Mga katupa.

0: Mga katrupa, exciting!
1: Santon Gold Live Testimony.
2: Ako po si Rodelin Tacuya. Ito po ako sa Singapore. 25 years old from Iloilo. Noong una, pamit ako ng Santon Plus Gold. Maganda siya, efektibo. Nawala yung ubo ko. Numoy ang kapatid ko. At pabili akong Santon Plus Gold. Kasi maganda. Nawala yung ubo ko. Kasi may historia kasi ako sa baga. 2 months ako nag-take. Nawala yun. Marami kayo naghahanap sa abro. Tuloy-tuloy na nilang pag-iinom. Kita nilang efektibo ng Santon Plus Gold.
1: Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
3: Pagdating sa kape, iba-iba tayo ng timpla. Ang timpla ko, kakaiba. One coffee with mangosteen, moringa, and soya, please. Santon Plus Coffee, ang kape na may plus. Panalo ang may masarap na dagdag sangkap. Mangosteen, moringa, at soya. Kakaiba. Kaya sa Santon Plus Coffee ka na. Santon Plus Coffee, available sa piling drugstores nationwide.
4: Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng Slight. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
5: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3 at wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3 user.
1: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika. Turbo Food Supplement for Men.
6: Ako si Jaime, o sa ka-retired na sundalo. Sa una ka bata-bata pa, paspas pa muhulbot-buto o pusil. Karon kay gulang na, puro-puro.

0: pag-supplement from
1: Gihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
2: Turbo, wagas, ang lakas.
1: Turbo, food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
3: System pain. Ako si Heide, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa akong cervicalgia o pagkalanakit sa akong niliog. Ang system pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Ba't yan ko gidbala ang ipikto?
4: System pain. Tanggalang pain. Fast and safe. System pain.
5: Symptoms persist.
4: Consult your doctor.
5: Sa mga butika.
4: Samphone Gold. Coffee Mix.
6: Ako si Ansang Somag. Isa ka sudyante. Kadaga.

0: Basta tayo.
1: Southern Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Southern Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Bibili sa mga butika.
2: Exciting, bro!

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Agapito po, Taganara. Ang asawa ko ay high blood. Tatlong beses na siyang hospital. Ngayon, nag-shift sa Santon Plus Gold. Hindi na hina-high blood ang asawa ko.
0: Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
2: Ako si Eri, dati ang hina ng katawan ko. Maambunan lang ng konti, nagkatrangkaso na agad ako. Pero after ko mag-take ng Santon Vitamin C regularly, malakas na ang katawan ko.
0: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C. Sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon. Kag vitamin D3. Iyaa, mamantinir ka sang kape sang ordinary. Puro lang tamis. Wala sang health benefits. Switch ka na sa Premium D3 Coffee Mix by Stevia and Natural Sweeteners. Halin sa Stevia Leaves. Ang Premium D3 Coffee Mix. Ang may aramat sang vitamin D3. Kag pampapasgog sa atong natulan. Pampagana sang uto. Kag pampa-improve sa atong immunity. May Santon. Nga bugana sa antioxidant. Premium D3 Coffee Mix. Manamit na. Super healthy pa. Mabili sa mga butika.
3: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea. Gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
4: Clear Skin Beauty Zone.

0: Pure Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Laging napaparay sa sakit ng katawan?
2: Mag-Sunfoam Plus
1: Herbal Oil.
2: Garantisado
1: maaasahan
2: sa sakit ng katawan.
1: Kaya, para sa maginawang pakiramdam,
2: Mag-Sunfoam Plus
1: Herbal Oil.
2: Ang pamahid na all-in-one
1: sa presyong magaan.
2: Sunfoam Plus
1: Herbal Oil.
3: Chronic pain?
4: Ang sakit.
3: Mag-Sister Pain.
5: Muscle fever.
3: Acute pain.
5: Kahit ano pang pain.
3: Basta pain.
5: Mag-Sister Pain.
3: Kangkarang pain.
5: Fast and safe.
3: Sister Pain.
5: If symptoms persist, consult your doctor.
3: The pain.
5: Mabibili sa mga butika.
3: Sunfone Gold Coffee Mix.
6: Ako si Clarice Sanghandumana. Isa ka call center agent. Nagapangita gid kuya sa kape nga di lang makapangpakuha sang pulaw. Kundi makapauli kuya balas sang glowing gihapon. Good thing may Sunfone Gold Coffee Mix. Maluwas na manamit gin. May free collagen ang gutatayong gapa.
3: Sunfone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin. Moringa, spirulina, garlic, plus collagen and gluten.

0: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Ibili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Malo. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit na sabor.
0: Santon Gold Coffee Mix.

0: Strong Pain, Fast and Safe, Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pagbili sa mga butika. Sanfon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Mirbes, ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa worm mo ang Sanfon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. Collagen kag glutathione. Pahubin pasang na worm.
0: Sanfon Gold Coffee

0: Exciting!
1: Santon Gold Live Testimony.
2: Juanita Badaho, taga Barangay Manalo. Masarakit ang katawan. Tapos laging namamaga ang bintik ko. Subukan ko Santon Plus Gold. Eliminate na yung headache ko. Body pain. Na rin yung pamamaga ng bintik ko. Subukan po nila para mararamdaman din nila ang mararamdaman ko.
1: Santon Plus Gold. Ang mas pinalakas, pinabisa at mas pinahusay. Mabibili sa inyong mga suking butika. Santon Plus.

0: pa. Mabibili sa mga butika.
1: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus VisionX Plus. Ayos yan!
2: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, keep our home always clean at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes family and we are certified premium D3 users.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Ay, kapuya, uy, bilar ko gabi eh.
6: Naunsa di ay ka?
5: Grabe si Unyok. Dugi sa pian. Kusgan kaayo.
6: Unsay buot pasabot ni mo nga kusgan kaayo.
5: Kabalo baka kining turbo? Isulayan na mo ni Mr. Kagabi eh. Pastilan. Exciting kaayo? Nalipong ko.
6: Oo. The familiar sa ako, ana. Nakadungog na ko anang turbo.
5: Oo, Mari. Turbo. Sulayin ninyo. Para wagas. Ang lakas.
3: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
7: Turbo, wagas ang lakas.

0: down pain. Fast and safe. Sister pain. If symptoms persist, consult your doctor. Bibili sa mga butika. Samphone Gold Coffee Mix.
1: Ako si Malo, isa ka teacher. Sa sige tindog sa bilog nga adlaw, nag-aatake na ang pagsakit sang akong kasukasuan. Siling nila okay sa joints ang collagen. Nabatian ko ini sa radyo ang Samphone Gold Coffee Mix nga may collagen. Siling ko do pinasahi ni nga kapihaw. Nagbakagid ko kaging kapi ko ini adlaw-adlaw. Tuod gid man nahaganhaga na ang akong joint discomfort kag na-enjoy ko pa ang malangit nga sabor.
0: Samphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
2: Exciting, bro!

0: Supper Plus Gold.
1: Ako si John, problema ko ang pabalik-balik na rayuma. Di ko mauna ang aking mga paa. Narinig ko na meron Santon Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin at unti-unti lang nawala ang rayuma. Salamat sa Santon Plus Gold.
0: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
2: Ako po pala si Edwin. Binansagan ako dating payato dahil hirap ako sa pagkain. Ngunit nung uminom ako ng Santon Vitamin C, tumaba ako at bumalik ang gana ko sa pagkain. Kaya't laking pasasalamat ko sa Santon Vitamin C.
0: Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon. Kag Vitamin D3 sa madbalang at low mo bangod sa discomfort, tugas ang constipation. Mag Premium D3 Coffee Mix. Ang solusyon may Santon. Gabugana sa fiber. Goodbye sa pagpalanakit. Kag pagpalanhiga sa tiyan. Ang pagpamuhin easy sa bulig sa Premium D3 Coffee Mix. Kung bloated ang tiyan, tandaan. Ikape mo lang. Mag Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. The quality product of Yes to Health Incorporated. Premium D3 Coffee Mix.
3: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain. Dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Santon Gold Herbal Tea.
0: Mabibili sa mga butika.
4: Hirap sa paghinga dahil sa asthma? Huwag mag

0: walang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga buki ka. Samphone Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Maribel. Sa ako ka nurse. Ang sekreto ko nga active gid ako sa work amo ang Samphone Gold Coffee Mix. Makatatlo hasta apat ako ka cups adlaw-adlaw. Maluwas yung manamit ang sabor. Gusto-gusto ko gid ka ng collagen kaglutathione. Makapahubin pa sa nungo. Maduti ka gid nga fresh.
0: Samphone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin. Moringa, spirulina, garlic, plus collagen and the glutathione. Samphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
2: Mga katupa, excited!

0: Sobrang pain. Fast and safe. Sister pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pagpili sa mga butika. Samphone Gold Coffee Mix.
1: Ako si Malu. Sa ka-teacher. Nabatiyan ko ini sa radyo ang Samphone Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw-adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Samphone Gold Coffee.

0: Sister Pain. Panggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika. Santhon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Mirbesa. Ako ka-nurse. Ang sikrito ko nga, active gid ako sa world mo ang Santhon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. Collagen kag glutathione. Pahubin pasang ng world.
0: Santhon Gold. Coffee

0: walang pain. Fast and safe. Sis the pain.
1: If symptoms persist, consult a doctor.
0: Bili sa mga butika. Sanfon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Mirbesa, ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa work mo ang Sanfon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. Collagen kag glutathione. Pahubin pa sang nawon.
0: Sanfon Gold Coffee.

0: mabibili sa mga butika.
1: Vision X Plus! Marami na ang natulungan!
2: Ako si Gary Nalios, nurse by profession. One week akong hindi nakapasa dahil walang tigil ang pamumuta ng aking mata. Take lang ako ng Vision X Plus. Ngayon ay okay na. Salamat, Vision X Plus.
1: Vision X Plus! Epektibo! Mabibili sa mga butika!
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Ako si Carlo, isang basketball player. Lagi akong naka-premium D3 kasi pag isa kang athlete, kailangan hindi basta-basta mamigay ang iyong kalusugan. Maganda din kasi ito sa pagpapatibay ng buto. D3 plus premium D3 araw-araw. Siguradong healthy.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyud ka ani magmahay.
6: Para sa dynamis?
5: Para sa turnyo ni Mrs.
6: Tour?
5: Oo, sir. Turnyo pa langit. Diba, sir? Exciting?
6: Sure ka, miss? Dalon ko nimo sa langit.
7: Exciting ba?
5: Dili, sir, oy. Kamuradwa ni Mrs. Nimo.
6: Sige, so ngayon ako na, miss.
3: Turbo Food Supplement for Men. Himo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
8: Turbo, wagas ang lakas.
3: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
9: System Pain.
10: Ay, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa agad ng training, hindi ka maligawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki na dating ang akumulan sa System Pain para derog-derogso ang pain.
3: System Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sound Phone Gold. Coffee Pigs.

0: Sigleto tayo. Mm. So, bragit ko nakatipid, bangod nga. Hindi ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kag glota.
1: Southern Gold, Coffee Mix, gawa sa pinaghalong pangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Southern Gold, Coffee Mix, nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Pabibili sa mga butika.
2: Exciting!

0: Mga katrupa, exciting!
1: Sample Plus Gold.
2: Ako si Morito
3: na namamaga ang aking atay.
2: Sa loob ng 2 linggo na paggamit ko ng Sample Plus Gold, nawala ang pamamaga sa aking atay. Maraming salamat sa Sample Plus Gold.
1: Sample Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Sample Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
4: Mas pinalakas, mas pinang vitamin C. Santone Vitamin C. Siksik sa lakas, puro at natural. Santone Vitamin C. Palakasin ang resistensya. Mag-Santone Vitamin C na. 7 pesos lang. Gawa ng kumpanyang Yes to Health.
5: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
1: Mga butika.
5: Sakit ng katawan?
1: Mag
5: Santone Plus Herbal Oil.
6: Edgar Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santone Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko, naalis yung sakit ng likod ko.
5: Santone Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
1: Santone Plus Herbal Oil. System Pain.
7: Edgar, sa kaservice ko, may harap ko sa mga chronic back pain. Ako ginangako. Salamat sa System Pain. Tatlo pa lang kamisis na nagtumara kasi matyag ko tayo yun. Wala nang sakit ang ako likod.
1: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Mabibili sa mga butika. Santone Gold Coffee Mix.
8: Ako si Amelia. Di pwede pagi ko sa mabatean kong Santone Gold Coffee Mix na may collagen kaglutathione. Hamak muna. Ara na sa kape ang tanan na ginapangita ko. Anti-oxidant, anti-aging pa.
1: Santone Gold Coffee Mix. Like a

0: strong pain, fast and safe. Sister pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Malu. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Santon Gold Coffee.

0: Parang pain, fast and safe. Sister pain. If symptoms persist, consult a doctor. Bili sa mga butika. Samphone Gold Coffee Mix.
1: Ako si Mirbesa, ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa work mo ang Samphone Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. Collagen kag glutathione. Pahubin pa sang nawon.
0: Samphone Gold Coffee Mix. Nagka

0: ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga buki ka. Santon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Malu. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Santon Gold Coffee Mix.

0: mukutis, luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal para always looking young and fresh. Mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil, available sa mga butika.
1: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami gamit ng Santhan Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, dal pa ang nakakainis na kuto. Santhan Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, pagkaan. Santhan Plus Herbal Oil.
2: Sister Pain.
3: Ako si Sarah sa mga kutu.

0: Sister Pain. Panggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika. Santhon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Mirbesha. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa worm mo ang Santhon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. Collagen kag glutathione. Pahubin pasang na worm.
0: Santhon Gold. Coffee Mix. Nagkap

0: Mga katrupa, exciting!
1: Santon Gold Live Testimony.
2: Linan nyo sa po, 46 years old dati po nag-worry ako sa health ko. Kasi po laging masakit yung didi ko, yung ako laging masakit na mabanhid talaga. Tapos po sir, sabi ko subukan ko itong Santon Plus Gold. Bumili po ako ng isang pad, sinubukan ko po siya. After 1 week na po, sa awa ng Diyos nakakapaglakad na ako tuwing umaga. Yung didi ko sa awa ng Diyos, wala na po akong nararamdaman. Masakit, patuloy ko po itong iniinom itong Santon Plus Gold.
1: Santon Plus Gold, mabibili sa inyong mga suking butika. Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santon Copenex. Ihalo sa isang tasa ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Santon Copenex. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Santon Copenex. Sarap!
3: Daig ba ang Zin Zone dahil sa malabong vision? Hindi okay yun dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na palingin. Kaya iwasang ma-Zin Zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve. Ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
4: Kapag may pamilya ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3.
1: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
5: Walang gana kay misis, laging matamlay, pare.

0: subukan mo. Sister Pain.
1: Ako si Danny, isa ka bus driver. Pagdudod sa lawad na mapagbiyahe ang Sister Pain. Hindi kinadaan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Ganit kita ka mga driver, mag-inobus ang Sister Pain.
0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Ibilis sa mga buki ka. Soundphone Gold. Coffee Mix.
2: Ako si Redder. Damong gapamangkot sa akon kung ano kagdaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko, gapangapi man lang ko. Kapi nga Soundphone Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione.
0: Soundphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa.
3: Ibilis sa mga buki ka. Hala, ka-exciting!

0: Santon Gold Live Testimony.
1: So ani bilyane ba po, masakit ang ulo ko, masakit ang katawan ko, namamanhid ang katawan ko, pero pag nag-inom po ako dok, nawawala yun po, tapos relax na relax ako, nawawala ang pagod ko po dok.
0: Mabibili sa mga butika.
2: Santon Vitamin C, ang alkaline.

0: Vitamin C. Ang Alkaline. No Vitamin C.
1: Pagbibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
2: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag Vitamin D3.
3: Ako si Elsa Nieves. Ibawalan ako mag-inom sa kape. Huwag binabatchab ko sa akong heart. Ipalikaw ako caffeine. Pero nagpangitagid ko sa kape na damo health benefits. Muna intilawan ko ni ang Premium D3 Coffee Mix. Abi ibala sa uang kugit. Patsyag kugit niya relax akong kalawasan. Ibagit kong healthy coffee.
2: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Samsung ka Vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix.
4: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
5: Mabibili sa mga butika.
6: Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea?
7: Girl, di mo kailangang magtiis. Mag-Santon Plus Herbal Oil.
6: Isang pahid lang sa puso, menstrual cramps o dysmenorrhea.
7: No more!
6: Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
8: Sister Pain.
9: Si Sairan, isang bye-bye Rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapanita ka mo sa pain reliever, dili ka mo sa Sesta Pain. Kadasig lang magpadula sa pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
8: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
1: If symptoms persist, consult your doctor.
8: Mabibili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
10: Ako si Ronald. Bago ko na-discovery nga pang malakasan nga kape. Santon Gold Coffee Mix. Sakto ang tamis. Sakto gid ang hisog. Kaghimo sa gintingog nga putas. Kagtanong nga mataas sa antioxidant.
8: Santon Gold Coffee Mix.

0: ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms present. Consult your doctor. Pagbili sa mga butika. Southon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Malou. Isa ka teacher. Nabatiyan ko ini sa radyo ang Southon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Southon Gold Coffee Mix.

0: ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pagpili sa mga butika. Southon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Mirbesa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa worm mo ang Southon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. Collagen kaglutathione. Pahubin pasang na worm.
0: Southon Gold. Coffee Mix. Nagkape ka na. Lanakas. At gaganda ka pa. Pagpili sa mga butika.
2: Hala! Ka-exciting!

0: Tony.
1: Juanita Badahos. Masarakit ang katawan. Mm-hmm. Tapos laging namamaga ang binti ko. Subukan ko. Santon Plus Gold. Eliminate na yung headache ko. Body pain. Na rin yung pamamaga ng binti.
2: Mabibili sa inyong mga suking butika, kape at gamot. Ngayon, pinag-isa na. Santon Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya, mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
3: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at CSND. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
4: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa lamang uri ng sakit.
3: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
5: Bilang isang post-seller agent na naka-leadership, importante na lagi energetic at malayo sa kahit anong sakit. Kaya lagi ako mag-take ng Premium D3 Food Supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified Premium D3 user.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
6: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong gakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
7: Sister Pain.
8: Ay, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa agad long training, hindi ka maligawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago ka maglala ang palaki na dati ko mula isa. Sister Pain para dero-derecho ang training.
7: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
9: If symptoms persist, consult your doctor.
7: Santon Gold Coffee Mix.
10: Si Stephen, isa ka office manager. Alam mo na ako ng tirawan ng kape. Inbidyang sabor sa Santon Gold Coffee Mix. Manamigit sa akon panlasa. Taas ini sa antioxidant properties.
7: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
11: Exciting, bro!

0: Exciting!
1: Santon Gold Live Testimony.
2: May ninja ka saan, sinubuan lang na parang nulal siya. Natakan ba yung mata ko at the time? Nag-maintenance ako lang Santon Gold. Thank you Lord talaga. Unti-unti ka bang nawala? So hanggang ngayon, nag-maintenance ako lang Santon Gold.
1: Santon Plus Gold. Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
3: Ako si Yvonne, isang estudyante. Laki ang pasasalamat ko sa Santon Vitamin C. Pagbuklat ko pa lang ng module ko dati, inaantok na ako. Sa ngayon, araw-araw na akong ganado. Always alert.
1: Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C. Magpipili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag vitamin D3.
4: Kasi si Lunarcy sa una, ganyan po sa ordinary lang kape. Pero sige, as long sa nga konsyon, isaga pala nung kapa ko sa Premium D3 Coffee Mix na ang akong ginakape. Adlaw-adlaw, okay ginang akong tumatsyag. Wala na ko gasuka-suka. Wala naman ko ginaatake sa acid. Premium D3 Coffee Mix kid, ang the best na kape.
1: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santon kag vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag Santon Gold Herbal Tea.
5: Mabibili sa mga butika.
6: Wow! Guwapa ni Guru ay. Nami kutis, ha, miss? miss?
7: Ha?
6: Oh, ma? Ikaw na?
7: Oo! Oh, guwapa sa kunay! Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
6: Clear Skin Herbal Soap?
7: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
6: Hala, tingala ko naghuben ka.
7: Ay, oo eh, ako paya. Kabalukay ni yung Clear Skin Herbal Soap, damo man ni sang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Clota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
6: Ma, baklan mo man ko sina, ha?
7: Oo, baklan ka. Pero dali lang gid bala. Diin tagali mabayad sa tuition mo.
6: Oo, oh, gali. Diriyo.
7: Ah, dali na.
8: Tila ba may hangin sa tiyan? At masakit sa pakiramdam? Kabagyan! Mag Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang, tanggal agad ang kabag. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one.

0: presyo ay madaugid dyan.
1: Santon Gold, Coffee Big, gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold, Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Pabibili sa mga butika.
2: Mga katupa, excited!

0: Parang pain, fast and safe. Sister pain. If symptoms persist, consult your doctor. Bili sa mga butika. Samphone Gold Coffee Mix.
1: Ako si Malu, isa ka teacher. Nabatiyan ko ini sa radyo ang Samphone Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Samphone Gold Coffee

0: walang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
1: Symptoms persist.
0: Consult your doctor.
1: Pagbili sa mga butika.
0: Sanfon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Mirbesa, ako ka-nurse. Ang sikrito ko nga, active gid ako sa work mo ang Sanfon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. Collagen kag glutathione. Makapahubil pasang na wound.
0: Sanfon Gold Coffee Mix.

0: Exciting!
1: Exciting!
2: Santon Gold Live Testimony.
3: Antoinette Bale po, taga Siniluan, Laguna. Ultrasound, meron po akong gallstone. Talagang hirap, nahirap po ako talaga dun sa sakit ko. Sabi po sa akin ng tatay ko, try ko daw po yung Santon Gold. Nung umiinom na po ako noon, hanggang ngayon po, hindi na siya maatake po.
2: Mabibili sa inyong mga suking butika. Kape na may natural energy booster. Santon Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa inyong mga suking butika.
4: Balanced diet?
5: Check.
4: Regular exercise?
5: Check.
4: Vision X Plus?
5: Check.
4: Check na check talaga kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. This is it! Make your healthy lifestyle complete. Put the plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
6: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
8: Pag-health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
7: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo. Dahil sa VCO at Moringa Oil, mabibili sa mga butika.
9: Para bumalik ang pagsik ng pagkalalaki, mag-turbo dietary food supplement for men. Magtaglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men. Para sa mga lalaking tigasin.
10: Sister Pain.
11: Ako bali si Lisa and I'm proud Sister Pain user. Pero one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iba nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid ka tama na dula ang sakit ng gimbatya.
10: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
12: Symptoms persist. Consult your doctor.
10: Pabili sa mga butika.
2: Santon Gold Coffee Mix.
13: Ako si Dominay Saka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas ng nutritional value ang Santon Gold Coffee Mix. Ining ang may mataas ng levels ng antioxidant gikan sa mangustin, moringa, spirulina, kagarlic, plus may collagen, kaglutathione pa. Gani, basta healthy nga kape, Santon Gold Coffee Mix.
10: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
14: Exciting, bro!

0: Gold Live Testimony.
1: Christine po, before po kasi bukol-bukol po ako sa liig. Tapos nag-take po ako ng Santon Plus Gold na wala na rin po. 100% ko po na may i-recommend sa kanila yung Santon Plus Gold.
0: Plus pinanakas, Santon Plus Gold.
2: Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang, inom ka araw-araw ng Sansaun Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C, bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Sansaun Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
3: Premium D3 Coffee Mix, ang kape na may Sansaun kag vitamin D3. Pirmi ka pala wala sa mood, nagkabatsyag ka pala sa anxiety. Tilawi ang Premium D3 Coffee Mix. May stevia, Sansaun plus vitamin D3. Masulhay nga utok, pagsik nga lawas, kag masadya nga adlaw ang ginatulong sa aton sang Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Sansaun kag vitamin D3 ka pa. Bibili sa mga butika. A quality product of Yes to Health Incorporated. Premium D3 Coffee Mix.
0: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
4: Kating, babalik-balik lang. Gamit na ng Sansaun Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Sansaun Plus Herbal Oil. Ang galang kati-kati. Sansaun Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan.
5: Sister Pain. Ako galis si Arjo. Isa ako ka panday. Apektado kay sa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tritis. Sahit sakit, hindi akon mga kasukasuan. Mayo lang, mayara na Sister Pain. Kasig lang madula, dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
6: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
7: If symptoms persist, consult your doctor.
6: Bibili sa mga butika.
0: Sansaun Gold Coffee Mix.
8: Sister Pain, isa ka office manager. Damo na ako na tilawan.

0: the pain. Galang pain. Fast and safe. Sister pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pagpili sa mga butika. Sanfon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Malou. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Sanfon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. Pagpili sa mga butika.
2: Exciting, bro!

0: FM.
1: FM
2: 96.7.
0: Yesterday's hits.
1: XFM.

0: Strong Pain, Fast and Safe, Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pagpili sa mga butika. Sanfon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Mirbes, ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa worm mo ang Sanfon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. Collagen kag glutathione. Pahubin pasang na world.
0: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Pagpili sa
2: mga butika. Mga katupan.

0: Exciting! Santon Gold Live Testimony.
1: Juanita Badajos, taga Barangay Manalo. Masarakit ang katawan. Tapos laging namamaga ang binti ko. Subukan ko Santon Plus Gold. Eliminate na yung headache ko. Body pain. Sa rin yung pamamaga ng binti ko. Subukan po nila para mararamdaman din nila ang mararamdaman ko.
2: Santon Plus Gold. Ang mas pinalakas, pinabisa at mas pinahusay. Mabibili sa inyong mga suking butika. Santon Plus.

0: bibili sa mga butika.
1: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus VisionX Plus. Ayos yan!
2: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, we keep our home always clean at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes family and we are certified premium D3 user.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Ay, kapuya, uy, bilar ko gabi eh.
6: Naunsa di ay ka?
5: Grabe si Unyok. Dugi sa pian. Kusgan kaayo.
6: Unsay buot pasabot ni mo nga kusgan kaayo.
5: Kabalo baka kining turbo? Isulayan na mo ni Mr. Kagabi eh. Bastilan. Exciting kaayo? Nalipong ko.
6: Oo. The familiar sa ako, ana. Nakadungog na ko anang turbo.
5: Oo, Mari. Turbo. Sulayin ninyo para wagas. Ang lakas.
3: Turbo food supplement for men. Himo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
7: Turbo, wagas ang lakas.

0: walang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pabili sa mga butika. Samphone Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Malo, isa ka-teacher. Sa sige tindog sa bilog ng adlaw, nag-aatake na ang pagsakit sa akon kasukasuan. Siling nila, okay sa joints ang collagen. Nabatiyan ko ini sa radyo ang Samphone Gold Coffee Mix nga may collagen. Siling ko do pinasahi ni nga kapihaw. Nagbakagid ko, kaging kapi ko ini adlaw-adlaw. Tuod gid man, nahaganhaga na ang akon joint discomfort kag na-enjoy ko pa ang manamit na sabor.
0: Samphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
2: Hala, ka-exciting!

0: Mga katrupa, exciting!
1: Sapo Plus Gold.
2: Ako si John, problema ko ang pabalik-balik na rayuma. Di ko maunat ang aking mga paa. Narinig ko na meron Santon Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin at unti-unti nang nawala ang rayuma. Salamat sa Santon Plus Gold.
1: Sapo Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
3: Ako po pala si Edwil. Binansagan ako dating payato dahil hirap ako sa pagkain. Ngunit nung uminom ako ng Santon Vitamin C, mabako at bumalik ang gana ko sa pagkain. Kaya't laking pasasalamat ko sa Santon Vitamin C.
1: Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag vitamin D3 sa madbalang at lomo bangod sa discomfort, tugas ang constipation. Mag Premium D3 Coffee Mix. Ang solusyon may Santon gabugana sa fiber. Goodbye sa pagpalanakit kag pagpalanigas ang tiyan. Ang pagpamuhin easy sa bulig sa Premium D3 Coffee Mix. Kung bloated ang tiyan, tandaan, ikape mo lang. Mag Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. The quality product of Yes to Health Incorporated. Premium D3 Coffee Mix.
4: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain. Dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Santon Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
5: Hirap sa paghinga dahil sa asthma? Huwag mag-alala. Mag-Cellphone Plus Herbal Oil. Pahid mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Cellphone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyong magkaan. Cellphone Plus Herbal Oil. Sister Pain.
6: Ako si Sarah sa mga kutipan ni

0: FM. X.
1: XFM.
0: FM.
1: 96.7. Yesterday's hits.
0: X.

0: FM.
1: FM.
2: 96.7. Yesterday's hits.
1: X.
0: XFM.
1: FM. FM.

0: Mga katrupa, exciting!
1: Supper Plus Gold.
2: Ako si Gemma, meron akong problema sa kidney. Madalas na pag-ihi, narinig ko ang Santon Plus Gold na maganda sa problema sa kidney, bumili agad ako. Sa araw-araw na pag-inom, napatunayan ko na talagang epektibo siya. Wala ng mga sintomas ng kidney problem.
1: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
3: Dati, counting bilad lang ng araw, tapos pasok sa mall. Pag-uwi, siguradong may sipo na ako. Simula nung inaaraw-araw ko yung Santon Vitamin C, nawala na ang pagiging sa kidney ko. Ako pala si Kathleen Santon
1: Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C. Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits, lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo, dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain, dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
4: Mabibili sa mga butika.
5: Kating, babalik-balik lang. Gamit na ng Santon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santon Plus Herbal Oil. Tanggal ang kati-kati. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo magaan.
6: Sister Pain.
7: Ako gali si Arjo. Isa ako kapanday. Apektado kay sa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga trite. Sahit sakit gid akon mga kasukasuan. Mayo lang. Mayara na Sister Pain. Kasig lang madula. Dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
8: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
9: If symptoms persist, consult your doctor.
10: Isa naman kaabiyan natin ang nagpamatuod sang kanami kag benepisyo sang Santon.

0: XFM 96.7.
1: Yesterday's hits.
0: XFM. XFM.

0: XFM
1: 96.7. Yesterday's hits.
0: XFM.
2: Mga katupa, exciting!
3: Importante ang kalusugan. Kaya pagdating sa suplemento, ito ang nasa listahan. Ampalaya, spirulina, garlic, malunggay, at mangustin. Mga sangkap ng Santone Plus Gold. Nakatutulong sa magandang pangangatawan with proper diet and exercise.
4: Mahalagang paalala, ang Santone Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Uy! Boy! Gising!
6: Ano ka ba? Kaya aga-aga, natutulog ka, lalamya-lamya ka sa trabaho, magkape ka. Mag Santone Plus Coffee Mix ka nga, tarahin mo na para maging alerto ka.
7: Santone Plus Coffee Mix, kape na, gamot pa, mabibili sa mga butika.
8: Ang pinakaayaw ko yung naka-eyeglasses ako. Kaso, no choice dahil malabo naman ako. Buti, isa ang Vision X Plus na nakita kong solusyon. Sinubukan ko siya for almost 3 weeks. Malinaw na paningin ko at wala na rin akong suot na eyeglasses.
9: Vision X Plus, epektibo! Mabibili sa mga butika.
10: Premium D3. Ang pinalakas na vitamin D3, isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at moringa oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3, ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at moringa oil.
11: Mabibili sa mga butika.
12: Turbo Food Supplement for Men.
13: Ako si Maricon, tulo ka tuig na migaipon sa akong bana. Parehas mi may mga work, halos wala nang me-time para magsuryanay man lang. Kay pag-abot sa balay, iya-iya.

0: Turbo lang ang exciting.
1: Turbo food supplement from Gihimo sa maca ug clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan ug kababainhan ug gahatag og kusog ug resistensya.
2: Turbo, wagas ang lakas.
1: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
3: System pain. Ako si Heidi, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa akong cervicalgia o pagkalanakit sa akong iliog. Ang system pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Ba't yan ko gid bala ang ipikto?
4: System pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! System pain.
5: Symptoms persist. Consult your doctor.
6: Sa mga butika. Isa naman kaabyan ang nagpamatuod sa anami kagbinipisyo sa paggamit sa Xanthan Gold Coffee Mix.
7: Ang bago nga Xanthan Gold Coffee, ang mas ginbabas ko, mas gin panamit pampagwapa pa e may aram ni sang gluta kag collagen. Ang Xanthan Gold Coffee may kape ka na, may bulong ka pa, mas manami.
8: Xanthan Gold Coffee Mix, nakakape ka na, nagagwapa ka pa. Xanthan Gold Coffee Mix, mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide kag mga drug stores na pinsa imo ka lugar.
9: X FM 103.9
10: X.

0: FM.
1: FM.
0: Santo Gold Live Testimony.
2: Juanita Badaho, masarakit ang katawan. Tapos laging namamaga ang binti ko. Subukan ko Santon Plus Gold. Eliminate na yung headache ko. Body pain. Na rin yung pamamaga ng binti.
0: Mabibili sa inyong mga suking butika, kape at gamot. Ngayon, pinag-isa na Santon Plus Coffee Mix. Pinaghalumbisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya, mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
3: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at CSND. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
4: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa lamang uri ng sakit.
3: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
5: Bilang isang wholesaler agent na naka-datership, importante na lagi energetic at wala isang kahit anong sakit. Kaya lagi ako magtitake ng Premium D3 Food Supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified Premium D3 user.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
6: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo!
3: Sister Pain!
7: Ay, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa agad na ang training, hindi ka maligawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki na gating kung akumulali sa Sister Pain para derog-derecho ang training.
3: Sister Pain! Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain! If symptoms persist, consult your doctor. Santon Gold Coffee Mix.
8: Si Stephen, isa ka office manager. Lamon ako ng tilawan ng kape. Inbidyang sabor sang Santon Gold Coffee Mix. Manamigit sa akon panlasa. Taas ini sa antioxidant properties.
3: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
9: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamiton para maka-intra sa Santon and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpleto ng ngalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase. Kag pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Santon and XFM, libo-libong pa-premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Per DOH FDA CFR permit number 0098, series of 2026.

0: love, like, and share Boss Rem's Facebook page for heartwarming content and cash prizes to win. Don't forget, love, like, and share Boss Rem's Facebook page.
1: Broadcasting live from the XFM News Center. Mga balita nga una mo mabaltiri mo mabatiyan. Express. Eksklusibo ka na sa kapinangis sa ginting kong kapwersa sa XFM News Reporters and Correspondents. We bring you the latest and the biggest news. Ini ang Express Balita. Express Balita. Kagkaroon, yari ang inyong mga newscasters.
2: XFM News. XFM Time, alas 6:08 sa aga, mga katropa. Inang Express Balita Sunday Edition. Kaupod si katropag Ed Cesar. Petya G, sang bulan sa Bayo 2026. Kagayari na nga ito ng mga headlines.
1: Express Balita. Headlines.
2: Sa Balita Lokal.
1: Express Balita. Local News.
2: Bacolod Police Office nakasikop sa ginatos ka persona sa kampanya sang Safe City Initiatives.
0: XFM News.
2: Senior citizen patay matapos makapunggo sa poste ang ginamanehong salakyan sa Cabancalan City.
1: Express Manila.
2: Taekwondo player nga napilasan sa Narosdak nga basin sa ilang bulletin center ang indigid bakahampang prisa 2026. Maduagon nga nagbukas kahapon.
0: XFM News.
2: Sa Balita Nasyonal.
1: Express Balita. National News.
2: Pito ka mga Pinoy seafarers or seafarers ang pilason sa ginatake sang drone missile sang Iran ang ilang container ship. Bureau of Customs napaslawan sa pagsubasta sa anong ka mga luxury cars nga ilang agin kumpiskar.
1: Express Manila.
2: Sa Balita International.
1: Express Manila. International News.
2: 38 ka mga Filipino crew sa cruise ship na may kaso sang Hanta virus ang gilaway na kagwala na latan sang masakit.
0: XFM News.
2: Sa ato'y balita sa sports.
1: Express Balita. Sports. Sports.
2: Pagulutod nga mode sa swimming, nakahakot sang damo-damo ka mga gold medal.
0: XFM News.
2: Sa ato'y balita special sa karon mga katropa, kilalaon nato ng ginakabig nga asong gubat o kon witch dog.
0: XFM News.
2: Katropa, ang aton nga mga headlines ang ginadulong sa inyo sa mga produkto sa Yes to Health Incorporated. Produkto nga makabulig gid para sa inyo nga ikaing lawas.
3: Mga pangulong binalan sa Express Balita. Dara sa inyo sa Santon Plus Go. Boost your immunity. Mag Santon Plus Go. Mabakaw sa mga butika. Express Balita. Dala sa inyo sang alkaline-based vitamin C, Santon Vitamin C. Wala sang hapdi sa tiyan. Nagabulig sa total absorption sa mga vitamins and minerals nga kinahanglan sang aton lawas. Santon Vitamin C. Mabakaw sa butika.
1: Express Balita.
2: Countdown sang aton balita sa lokal.
1: Express Balita. Local News.
2: Nagdangat na sa pila ka gatos ka individual ang mga nadakpan matapos ang pagpatuman sa Safe City Initiative gamando sa Department of Interior and Local Government o kung DILG angot sa curfew kagpaginom sa higad sa dalan humaling sa tinalikdan ng semana sa siyudad sa Bacolod. Sino kay Police Colonel Eugene Rivadomia, ang City Director sa Bacolod City Police Station or Police Office kung BCPO, ang mga unang naglapas nakabaton sa citation ticket samtang ang iba nakabalik na kung ano ang imuon kung makakita sa mga kapulisan kag nangin masinulon doon. Dugang pa ni Rebadomia, ilang ang ginapatuman ang pagbantay sa oras sa kagabiyon kung sa diin nagdangat sa mga sobra 300 kamang individual ang ma-record sa BCPO nga naglapas sa pagsulundan. Apang ginaulat pa sa BCPO City Ordinance angot sa mga naginom sa higad sang dalan. Sa karon nagpalabot sa panumdumang kapulisan sa mga pumuluyo sa syudad sa Bacolod na ilang ginapatuman ang strictong pagbantay. Kung madumduman, nagmando si DILG Secretary Juanito Victor Ukonjunvic Remulla ngay patuman ng nasambit nga inisyatibo.
1: Express Manila.
2: Ara na sa estable nga kondisyon ang 25 anyos na babae na ginaligar na hulog sa ro-ro vessels kapadulong sa siyudad sang Bacolod gikan sa Dumangas Port udto sang Mayo 7. Sunod sa kay Commander Artzel Anakan, ang Acting Station Commander sa Philippine Coast Guard Northern Negros Occidental. Ang nasambit nga babae ang residente sa siyudad sang Bago, probinsya sa Negros Occidental, kag nagatrabaho sa Iloilo apang inia nga magapauli sa ilang lugar. Dugang paninakan, nakabaton sila sang impormasyon nga mayara sa isa ka pasahero nga nahulog sa Roro nga may kalayoan sang 4 nautical miles gikan sa Pantanan sang Dumangas. Kagilayan nga gilunsar ang rescue operation sa babae kag natigayin man nga naluwas. Pinapulong sa isa ka ospital sa Iloilo babae kag nagapakigangot ang pamilya sini sa mga otoridad kag sa karon nagabatay ng imbestigasyon angot sa ginturaan sang insidente.
1: XFM News.
2: Patay ang isa ka senior citizen nga lalaki matapos nga makabunggong ginamaneho sining salakyan sa poste sa Zone 1 Barangay Hilamunan siyudad sa Kabankalan aga sa Mayo 7. Ang biktima ginkilala sa kay alias Muni, 61 anyos, kag residente sa Purok 3 Barangay 1 siyudad sa Kabankalan. Tandig sa investigasyon sa mga kasangkaban kalan City PNP, gikan sa Barangay Suay, siyudad sa Imamaylan, kagpadulong sa siyudad sa kabankalan ang biktima. Apang ginalagar nga doon ng nadulaan sa nganimong driver nga nagresulta sa aksidente. Giningagaw ang biktima dala sa ospital apang giniyang gindeklarar nga dead on arrival sa doktor. Kag sa karon, nagagawa sa investigasyon sa kapulisan nga self-inflicted ang natabo nga krimen. Association of Chief Executives Negros Occidental o kun Ace Negros ang nagpagwas sa payag nga tiyon nga magbiya sa hublag ang mga Negrosanon nga katapos ang rebelde nga New People's Army. Ang payag sang Ace ang pirmado sang ilang presidente nga si Cadiz City Mayor Salvador Escalante. Ini nga payag ang isa ka suporta sa panawagan sa gobyerno kag militar nga dapat nga mapukan na mga rebelde nga hublag kagatagan sa maayong programa ang luyag nga magbalik sa sabak sa gobyerno. Agitabo sa Toboso Encounter isa ka leksyon nga hindi dapat magupod ang sinuman nga mga sibilyan sa grupo sa mga armado agud hindi sila nga madalahig sa muna nga mga operasyon nga himuon sang tropa sang gobyerno.
1: Express Manila.
2: Magkakuha na isang pahayag galing sa Department of Interior and Local Government si Governor Bong Lacson kung pwede na gidman nga makabalik sa 5-day work week sa piyak nga nagkapatay ng State of National Emergency. Sunod sa gobernador, mas maayo nga nakahibalo ang gobyerno nasyonal nga sa munang plano sang lokal nga gobyerno nga magbalik sa normal ang lima kadlaw nga trabaho sa gobyerno. Ang Banwas ng Toboso pagi sa kay Mayor Richard Hauhoko ang nagpayag nga sumugod buwas Lunes Mayo 11 makabalik na sila sa ilang 5-day work week. Sunod sa alkalde, hindi mapustano na magpalawig sang serbisyo sa munisipyo Tubtub Gabi bangod sa solar energy sila nagkakuha sang ilang kuryente. Ang kanuman nga manginsabat sa DILG ang mag-serve nga giya sa tanan nga local officials kung ano ang ilang plano.
1: XFM News.
2: River rehabilitation sa Bacolod ginalauman mas mabatasig bangod sa bag-ong amphibious dredger. Ginalauman nga mas mapadasig ang rehabilitasyon sang kagpagpanilo sa mga suba sa Bacolod City pagi sa bagong amphibious dredger nga magagamit sang City Engineers or nga magamit sang City Engineers Office ukon CEO. Sa interview kay Bacolod City Mayor Greg Gasataya, iyagin pahayag nga nagabot sang Domingo ang nasambit nga equipment sa siyudad sunod sa alkalde paggagamito ng dredger sa pagpanghawan sa mga Mandalagan River or sa Mandalagan River. Kagiwan pa ng mga waterways halin Barangay 1 pasaka bilang kabahin sa flood mitigation program sa syudad. Sa piyak sini, wala pa sa nga ginpagwang formal nga schedule kung sa no opisyal nga i-deploy. Una, ginpayag sa City Engineer's Office nga nga muna nga dredger may nagkakaigong kadakoon kag mayo gamiton sa mga suba kag waterways sa Bacolod.
0: Express.
2: Pati gayon noon sa Mayo 16 ang isa ka candle lighting memorial sa SM City Bacolod bilang pagdumdum kag paghatag pasidungog sa mga biktima sang HIV AIDS ilabi na sa mga naghalad sang ilakabuhi sa kampanya batok sa paglaptas ang nasambit ka balatian. Pagdumduman man sa kamunang aktibidad ang mga volunteers kag individual nga nagabulig sa mga programa kag kampanya kontra HIV AIDS. Sa interview kay Executive Assistant Jonathan Diaz, ginpayag sini nga programa pagapangunahan sa Bacolod City Local AIDS Council ukon BCLAC upod ang mga nagka-line-line ng mga organisasyon kag stakeholders. Kamayin sa programa ang pambit sa testimonya sa mga personang apektado sa HIV. Pag-atag man sa update kag datos ang Department of Health, Negros Island Region angot sa kaimtangan sa HIV cases sa syudad. Base sa record, halin 1995 to 2025, nag-abot na sa 1,392 ang naitala nga kaso sa HIV sa Bacolod City. Pinakadamo ang kaso nga na-record sa tuwing 2025 nga may 183 ka mga kaso. Damo naman nga sa muman nga tuig na record man ang pinakamataas nga numero sang napatay bangod sang HIV AIDS nga nagabot sa 25. Nagnubo man ang edad sang pinakabata nga may age or ang edad sang may HIV positive kag 15 anyos.
0: XFM News.
2: Nagbutang na sang water tanks kag generator sets sa Bacolod City Government pinagi sa Disaster Risk Reduction and Management Office ukon di aremo sa lima ka mga billeting areas agud masiguro ang kandan o masiguro ang kandam kaluwasan kag kamugayaw. Tag mga delegado nga mag-upod sa National Private Schools Athletic Association ukon Prias Prisa 2026. Kapain man sa preparasyon ang pag-repair, kag-repainting sa mga dalanon, kag-playing venues nga ginpatigayan sa City Engineer's Office. Sabay naman sa seguridad, kag-pagdumala sa trapiko, igapamtang ang mga personnel sa Bacolod Traffic and Transportation Management Department, kag-Bacolod City Police Office, sa nagkalain-lain ng mga venues kag-lugar sa syudad. Nagatagman sang 1 million pesos o 1 million pesos ka suporta Bacolod LGU para sa pagpatigayan sa Prisa Games nga mag-umpisa sa Mayo 9 tubtub Mayo 15.
0: XFM News.
2: Inalauman nga masobra 12,000 ka mga delegado kag bisita gikan sa mga nagkalain-lain nga rehiyon sa pungsod ang magabot sa Bacolod City proper para sa nasambit nga sports competition. Sa subong padayon ang pag-abot sa mga delegado sa syudad at isang opisyal nga pagbukas sa Prisa 2026. Dugang pang balita sa lokal. Layo na sa katalagman ang isa kalalaking delegado sa National Private Schools Athletic Association 2026 ukon Prisa 2026 matapos ini nga mapilasan sa nga nabuka ang inadoros sa Billeting School sa Negros Occidental High School ukon NOHS. Suno kay Dr. Ryan Mark Molina, ang presidente sa National kag Negros Island Region Prisa, nagagawas investigasyon nga posible ginsakaan sa atleta nga gikan sa Region 9 ang basi nga nagresulta sa pagkaguba nga nagresulta sa pagkapilas sini nga nakagon nga naagom sa naagom nga pilasman sa likod kag sa tiil. dugang pa ni Molina padayon nga ginabulong ang atleta sa ospital sa siyudad sa Bacolod. Kagbagatin ni Rini Tubtub sa katapusan sang hinampang sa Mayo 15. Bangod malay pa ang pagbiyahe sang nasambit nga atleta. Ginpayagman sang presidente nga isa ka taekwondo player ang imbolbado sa aksidente kag mahimo nga hindi ni makampang bangod sa mga pilas nga naagom sini sa nagluntad nga aksidente. Kag ginalauman nga may aras ang 12,000 ka mga delegado ang mangkabahin sang hinampang.
0: XFM News.
2: Dangin maduagon ang giniwat nga opening sa National Private School Sports Athletics Association uko ng Presa Meet 2026 sa Panaad Park and Stadium. Kapin 5,000 ka mga atleta, coaches, kag mga school sports moderators ay nagtambong sa opening program. Kinabi-abi ni Governor Eugenio Lacson kag iban pang mga provincial officials, ang mga delegado halin sa 18 ka mga rehiyon sa Bilog Pungsod. Naging host ni ang atuig ang SCI Was Negros University sa diin ang ilang university president mo ang national president sa Presa 2026. Naging katimbang sa SCI ang province of Negros Occidental kag local government sa Bacolod, lakip na ang mga DepEd division offices. May 21 ka mga events ang masaksihan ng mga hinampang sa diin. May nagkalain-lain nga venue nga hiwatan sa kompetisyon. Ang track and field events, kagiban pa nga ng non-ball games, ang hiwaton sa Panad Park, samtang mga ball games, ang kalabanan ni hiwaton sa indoor venue. Mayo 9, tub-tub Mayo 15, ang inapang sa Prias Prisa 2026.
0: Express Manila.
2: Alas 6:24, ang aton oras mga katropa, ang aton nga mga balita sa lokal. Ang ginadulong sa inyo sa mga produkto sa Yes to Health Incorporated. Aton padulungan ang balita nasyonal pagkatapos lamang sa pila ka mga pahanumdom.
0: XFM Bacolod News and Public Service Authority. Laging constipated? Bakit di mo subukan mag-Santone Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santone Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
3: Suwabe ang aroma. Santone Plus Coffee Mix. Suwabe ang lasa. Magaan pa sa bulsa. Santone Plus Coffee Mix. May kape ka na, may kabut ka pa. Santone Plus Coffee Mix. Mapibili sa mga butika.
0: Vision X! Marami na ang natulungan!
4: Malaking tulong sa akin ang pag-take ng Vision X Plus Capsule araw-araw dahil meron akong pteridium sa kaliwang mata. Paunti-unting naging malabo ang paningin ko. Vision X Plus Capsule lang ang tinitake ko araw-araw. Effective ang Vision X Plus Capsule dahil napansin ko unti-unting nawawala ang aking pteridium. Marilu, 38 years old, sa Mandaluyong.
0: Vision X! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
3: Sino ba naman ang ayaw maging healthy sa panahon natin ngayon? Madali mo lang itong ma-achieve, kaibigan. Uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng Immune System Booster at Immunomodulatory Properties para panatilihing malakas ang mga sundalo ng ating katawan. Ang palaging pag-inom ng Premium D3 ay nakapagpapatalino sa ating immune system sa pamamagitan ng prosesong tinatawag na phagocytosis. Nakikilala nito kung sino ang mga kalaban sa ating katawan. Make your immune system intelligent. Take Premium D3 every day.
5: Miss na kita. Uy, babe! Kisi!
0: Laging bitin! Ibalik ang baksi! Ibalik ang alab ng pagmamahalan! Turbo!
5: Oh, yes!
0: Turbo Supplement for Men! May maca at lavuasca! Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at baksing na pagmatagalan! Turbo Supplement for Men!
5: Mas lalakas ka pa!
0: Sister Pain!
6: Ako si Dan, isa ka professional boxer. Sa agad na akong training, hindi ka maligawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palangaking nagatay ko akong lalas. Sister Pain para garo-garitso ang training.
0: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Bibili sa mga butika.
3: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Santone Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds.
7: mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus ang Southern Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southern Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, benepisyo at presyo. Panalo ka dito, Southern Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
8: The secrets of health.
9: We will be talking about constipation. Ano ini, Doc Leo?
10: Amo ini, Sir Josil, no? Ang kondisyon sa aton sini nga digestive system, particularmente sa aton sini nga tinae o kundira sa aton nga large intestine. Nga kung sa diin, magambal ganit kita constipated ang isa katawo, hindi regular ang iya sa nga pag-defecate o kung ang bowel movement. Magambal kita hindi regular, hindi adlaw-adlaw. Ang iban sa ni, maabtan patag tatlo ka adlaw, isa ka simana o kung masobra pa. Ang iban, Sir Josil, waay ganyan nagabatyag nga mamuhin. That's why, galipas nga nagalipas ang inadlaw, dito lang na isa nag-stay sa aton sini nga colon. Ang iban, kung nabuton man, pwerte man kabudlay. Ang ilas sini nga ma-experiensyahan sa pagpagwa sini. Muning siling mo bla, kung sa salakyan pa ni sunog ang clutch lining mo sini mo. Kay pangot-pangot ka sa primera, halos-halos ka maka segunda. Kaga ang iban sini, Sir Josil, makapamuhin man adlaw-adlaw, pero ginagmay. Kaga sila mismo ma-feel nila nga hindi successful or do may nabilin pa. Amuni ang mabatsagan ko na constipated ng isa katao.
9: Pero paano naton masiling dayon abi Doc Leo? Mabalaan ta dayon constipated na ko inang nag kao nagkambya ikaw. Why dayon magwa constipation na?
10: Isa Sir Josil, kay suppose hapos lang pagpagwa sa aton sini nga higko eh. Kag sunod pag ini sa pagtuon nga ang pagpagwa sa higko nga normal sa hamtong nga tawo nagalaba na kuntani sang mga 5 tub-tub 7 ka pulgadas.
9: Amo na kalaba ha.
10: Ambot lang kung paano nila takso na.
7: Southern Plus Gold.
10: Ang manami sini sa Southern Gold Capsule Sir Josil kay gin combined diri ang queen of fruits and vegetables. Sa kadamo sa ila sini nga sustansya. Kag of course, may upod gid sila siri nga fiber. In fact, ang isa sini sa sangkap niya muning queen of vegetables.

0: antioxidant and anti-inflammatory property para nga malikaw sa mga inflammation na nga aton sa nga tinai. Ang garlic naman niya nagabulig acto as a prebiotic.
1: The secret of health.
2: So, if constipated, mag-inom sa Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, and Premium D3. Kombinaron ninyo ini, mahumok ang inyo sining excrete, mahapos ang pagpagwa, at the same time, maubos sa pagwa because puno sang fiber.
0: May fiber ka na halin sa Santon Gold Capsule.
2: Oo.
0: Nagabulig to sa bulk, kaga nagabulig siya pahapos ang pagpagwa. Pagkatapos, may ara sang Premium D3, nga nagabulig pa nami sang pagpuga-puga sang aton sini nga tinae sa pag-release sini. Kag para mas mahapos, may moringa oil and the virgin coconut oil nga mas nagapatanlas sa pagpagwa sini.
1: The secret of health.
3: Ito ang tamang vitamin C para sa iyo. Sunzone Vitamin C. Mambibili sa inyong mga suking butika.
0: Bisan pa may fiber ka dira, bisan pa nag-bulk na dira, bisan pa may pampatanlas ka na dira, bisan pa nami na sa pag hulag-hulag sa tinae mo kung na-activate na siya. Pero kung tig-agyapon, may rason gyapon, nga medyo magpaganot ang higko dito susunod hindi ma-release. Whereas kung magamit ka sa Santhol Plus Vitamin C, ang vitamin C nga ni, nagabulig na siya pahumok sa higko.
1: The secret of health.
4: Santhol Gold Coffee Mix.
2: Sa mga kauturan ta, those who are taking coffee, make sure nga ang inyo sininga kape puno sang suplemento. Kaya sabi sa Santon Gold Coffee Mix, may collagen, may glutathione. Aside from that, sa collagen ka glutathione, ara manda ang ingrediente nga makuha ninyo sa Santon Plus Gold Capsule. May mangustin man na, may palaya, may malunggay, garlic, and spirulina. Agud to magbulig stimulate sa ato sininga lawas to function well. So, Santon Plus Gold. Could you imagine that ang glutathione naga-detoxify sa ato sininga lawas? Ang collagen, dakong epekto to yung sining to maintain sang manami firm na to sining skin at the same time nagapanami sa to sining mga joints. So Santon Plus Gold for those yama siling ati bata pa ko, hindi ko gusto ya sang kape, hindi ko gusto ya sang caffeine, Santon Plus Coffee Mix ang kape sa tanan nga pang idaron, pwede bata, pwede tigulang, kay ini wala caffeine, nagapaaktibo sang function sa to sining brain.
1: The secret of health.
4: Labas exclusive ng sa pagkakang isang ginti ng sa news reporter and correspondent.
5: XFM News. XFM Time, alas 6:32 sa aga, mga katropa. Ining Express Balita.
4: Express Balita.
5: At naman padulungan ang Balita National.
4: Express Balita. National News.
5: Ginkumpirmar sa Department of Migrant Workers o DMW ang ngapito ka mga Filipino seafarers ang napilasan matapos ginatake sa Iranian drone ang container ship kamay bandera sa Malta ng CMA CGM San Antonio. Sunod sa Migrant Workers Secretary Hans Ray Kakdak, ito ka mga Pinoy nga tripulante ang sakay sa barko kag lunsay naluwas sa pag-atake. Apang lunsay sila napilasan kag padayon nga ginabulong sa ospital. Natamong insidente samtang nagagi ang barko sa Strait of Hormuz. Sunod kay Kakdak, unang gin-report nga French ship ang nasambit nga barko apang nadeterminar sa Pilipinas nga isa ka container vessel nga may bandera sa Malta. Ginpasalig naman ni Kakdak nga hugot nga ginapantayan sa opisyales gikan sa embahada sa Pilipinas kag sang labor attaché ang kondisyon sa mga Pinoy crew members kag na-contact na sila pagi sa otoridad sa ospital.
4: XFM News.
5: Napaslawan ang Bureau of Customs kung BOC sa pag-subasta sa 6 ka luxury vehicles nga ilan na kompiskar matapos nga wala sang bidders nga nakarehistro sa nasambit nga public auction. Nagpatigayan sa public viewing ang Bureau of Customs sa mga salakyan sa Port of Manila. Grounds ang Abril, Port of Manila grounds ang Abril 29, Tubtub 30, kagsang Mayo 4, Tubtub 5. Ginatagan sa Tubtub Mayo 5 ang mga interesado nga bidder sa good makasumiter sa requirements apang wala sa mga bidder nga nagparehistro para sa sini. Kinpasalig naman sa Bureau of Customs nga sa hindi madugay, magapagwa sila sa detalye ang sa masunod nga mga bidding schedule ukon disposition sa mga salakyan. Lakip sa mga salakyan nga natala na liwat yung auction among isa ka Lexus ES 2019.

0: 2019, isa ka Jeeper Wrangler 2021, isa ka BMW X6 2023, isa ka Mercedes-Benz S680 Maybach 2023, isa ka Bentley Continental 2023, isa ka Rolls-Royce Cullinan 2021. Ang nasambit ka mga salakyan, ang rehistrado sa ACCHE going MIAO.
1: XFM News.
0: Ginpasalig ni National Bureau of Investigation o kung NBI Director Melvin Matimbag nga ginapahanugutan sang Korte Suprema ang paggamit sang peke ukon budol money sa entrapment operation ni Franco Mabanta, founder sang online media network. Kasunod ini sang mga kritisismo nga nabato ng online sa ginpayang paggamit sang 75 million pesos nga cash sa nasambit ng operasyon. Ginatag sang hepe sang NBI nga magluwas sa peke nga mga kwarta. Nagatagmaan ang NBI sang matuod nga kwarta nga nagabalor sang 50 mil pesos nga may serial number bilang mark money. Sang Miyerkules, ginpaydalo mini sa inquest proceedings ang NBI kaupod ang apat ka iban pang individual kagamay ka ngamay kantangan sa rubber extortion complaint batok sa kanay House Speaker Ferdinand Martis or Martin Romualdez.
1: XFM News.
0: Mabaskog nga ginpanginwala ni Vice President Sara Duterte ang mga naglaptang mga report nga ginabuy niya ginabuyan niya sang laptop ang iya abogado. Ginpayag pa sini nga kabahin sang ini nga pagpalapta sang salang impormasyon batok sa iya man nga kasumpong sa politika. Una diri gininyo sang isa ka supporter ni Vice President Sara nga magkomento sa report sa social media nga ginpayag ginabuy niya sang ginabuyan niya sang laptop si Attorney Michael Poa kamo ang tigpamabas ang iyang defense team pangut sang iya tuman nga pagkadismaya sa impeachment. Dugang pa niya. Isa lang ini kabasura nga huring-huring nga hindi na dapat pagatagan sang dugang atensyon kag wala gid siya makaibalo kung paano manakit sang iyang empleyado. Suno sa kay Vice President o kay VP Sara, kuni aboy niya ang iyang laptop siya man na mahalitan bangod ginbakal niya ini. Ginpayag sini nga talagsa lang niya nga ginabuksan bangod hindi siya makaibalo maggamit sang computer kag ginagamit lang gini sa video conferencing. Naibaluan nga naglapta sa social media ang nasambit nga report matapos ginsambit ini sang isa kabugado sa isa ka interview sa radyo.
1: XFM News.
0: XFM time alas 6:38 sang aga mga katropa. Ang aton nga mga balita nasyonal ginadulong liwat sa inyo sa mga beneficial katamang ang mga food supplement sang Yes to Health Incorporated. Padulungan nato ng balita international pagkatapos lamang sa pila kapahanom to.
1: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
2: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santone Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santone Plus Gold. Santone Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
3: Santone Vitamin C. Ang alkaline ng Vitamin C.
4: Ako si Julie. Lagi ako nagkaka-rashes dahil sa aking allergy. Nang sinubukan ko ang Santone Vitamin C, hindi na ako sinusumpong ng aking mga allergy.
3: Santone Vitamin C. Ang alkaline ng Vitamin C.
5: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
6: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santone kag Vitamin D3.
7: Ako si Franz ang paniglang kapis. Nerbioso git ko. Basta gani gaino ko sang ordaryo ng kape. Dato kang pagkanerbioso ko. Ipatitaw ko sa akong ambyan sa premium D3 coffee mix na mianggit ko kung wala akong kapalpitate. Kalmado git, pero may akong lawas kagutok. Premium D3 coffee mix, langit ang kape ko.
6: Premium D3 coffee mix. Nagkape ka na, may Samsung kag vitamin D3 ka pa.
3: Mabili sa mga butika.
6: Premium D3 coffee mix.
8: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santone Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
9: Mabibili sa mga butika.
10: Sakit ng katawan? Mag-Santon Plus Herbal Oil.
11: Edgar, Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko, naalis yung sakit ng likod ko.
10: Santon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
9: Santon Plus Herbal Oil.
10: System Pain.
12: Edgar, sa ka-service ko, may harap ko sa mga chronic back pain. Ako ginangako. Salamat sa System Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumara kasi matyag ko dahil yun. Wala nang sakit ang ako.
10: System Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. System Pain.
13: Symptoms present. Consult your doctor.
10: Sa mga butika.
14: Isa naman kaabiyan ang nagpamatuon sa kanami. Kagbinipisyo sa paggamit sang Santon Gold Coffee Mix.
15: Ako si Buyet, isa ka lolo. Gadolong sugat sa eskilaan. Yuman na kabilog na akon apo. Ang kapabaskog sa akon Santon Gold Coffee Mix. Baskog ko sa pagdulong sugat sang ako na po kay nagainom ako sang Santon Gold Coffee Mix. Nagainom man ang asawa ko kaganami ang kutis. Gani kamo man mag Santon Gold Coffee Mix na para magnami man ang inyong kutis kag manami ang inyong pamatya.
14: Santon Gold Coffee Mix.
16: Nakakapi ka na.
14: Nagagwapo ka pa.
16: Santon Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide kag mga drug stores na lapit sa inyong mga lugar.
17: Labas. Nakaka-exclusive mga saga ang isang ginting lugar sa correspondents.
18: XFM News.
0: XFM Time, alas 6:41 na sa aga mga katropa. Yari gatod balita international.
19: Express Balita International News.
0: Ang una nga kaso sang hantavirus, posible nga wala nakakuha sang balatian samtang yara sa cruise ship ga mga MV Honduras sunod sa isa ka eksperto gikan sa World Health Organization hugon na WHO. Sunod kaya na is Leganda, technical expert sa viral hemographic fever sa WHO. Ang incubation period para sa balatian o kunang tihon sa tungasang infeksyon kag pagsugod sa mga sintomas yara sa tungasang isa ka anum ka semana. Sa kasong sang 70 anyos nga Dutch national nga pasahero nga isa ka nga isa sa 8 ka kumpirmado nga ginususpansyonan may kaso sang hantavirus nga unang nagmasakit na sunod dini sa pagkita sa mga sintomas kang isang hilanat, sakit sa ulo kag mild diarrhea sa Abril 6. Dayon naka-experience siya sa respiratory distress sa Abril 11 kag napatay samtang yara sa barko sa Muman nga adlaw. Gani posible nga wala na infect ang unang kaso sa barko ukon sa isa ka mga isla sunod sa iya nga padulong sa Cape Verde. Ukon posible nga wala na infect ang unang kaso sa barko ukon sa isa sa mga isla sunod sa iya sa padulong sa Cape Verde. Ang antivirus masami nga ginapasa gikan sa isa ka natapikan or natapikan sang ilaga pagi sa igo ukon laway.
18: XFM News.
0: Si President Luis Inacio Lula da Silva sang Brazil ang nagbisita sa White House sa di nakingsapuli ni upod kay US President Donald Trump. Nakip sa mga butang nga ilan na istoryahan ang mga taripa sa mga produkto sang Brazil kag pila ka mga issue sa ekonomiya. Padumduman nga nagluntad ang rift sa relasyon sang dua bangod sa pagpatuman ni Trump sang 50% nga taripa sa mga produkto sang Brazil. Uli nga nagkita na ang dua ka mga lider sa Association of Southeast Asian Nations sa CONASEAN Summit sang Oktubre.
18: XFM News.
0: Alas 6:44 sa aga mga katropa ang ato ng mga balita international ang ginadulong sa inyo sa mga produkto sa Yes to Health Incorporated Presang.
20: Express Balita, dala sa inyo sa Cessna Pain. Pananakit sa lawas, i-Cessna Pain mo na.
21: Cessna Pain, available sa mga drugstores.
20: Express Balita, dala sa inyo sang Vision X Plus. Problema sa mata? Naglabo ng pananawan? Mag Vision X Plus. Mabakal sa butika.
18: XFM News.
0: At naman padulungan, katropang balita sa sports.

0: Yan pangunahan sang mode sibling sukon magulutod nga mga mode nga sina Miguel Sanday, Micaela Jasmine, sige sa Beros Muhammad, Madi kag Micaela Jasper, Mikey ang pagkuha nakahakot sang 20 ka mga gold medals sa Beros Elite Swimming Team kun best sa Philippine Aquatics Incorporated National Age Group Championships nga giniwat sa New Clark City Aquatic Center. Liwat nga ginpagwa sa national team member nga si Jasmine ang iyang abilidad kag forma matapos ka maisang makakuha sang apat ka mga gold medals sa women's division. Inreinahan naman ni Jasmine ang iyang paborito nga 100 meter butterfly sa 1 minute 2.6 seconds. Amuman sa 50 meter butterfly sa 28.5 seconds. Sa 200 meter naman IM at 2 minutes 27.2 seconds. Kag sa 800 meter freestyle nga 9 minutes 27.5 seconds. Kapisar, sini mga katropa, wala pa na kontento si Jasmine sa iyang mga oras. Especially nga gine-prepara niyang sa iyang preparasyon sa national tryouts para sa 2026 Asian Games. Nga pag-iwato naman sa Nagoya, Japan. Wala man nagpapirdi mga katropa, no? Ining si Maddie sa palarong pambansa bound pagkatapos nga makakuha siya sa apat man ka mga gold medals no kag isa ka silver medal sa boys 15-year division. Perte ka mga magluluto do no. Puro sa swimming mga katropa. Ini silang inatawag mode siblings.
1: XFM News.
0: Ato naman katropa kilalahon para sa aton nga balita espesyal. Ang ginakabig nga asong gubat o kun Philippine witch dog katropa no kun sa diin ining na diskubrehan mga katropa diri sa Pilipinas no dito ayon sa may Mindanao kag karon nagahatag siya sang daw international attention no labi na gid sa mga international experts parte sa breeds ang sining ido sa naibalan mga katropa no ang ini nga ginakabig nga Filipino witch dog ang luyag sa karon or on process ang pagconfirm ang pagka wild dog sini kay man base sa mga reports nagagwa ang may pinasahi nga abilidad ang ini nga ginatawag nila nga asong gubat o kun witch dog no kag ang ining abilidad parehas pala sa ano sa claw siya din nga ginatawag nila kasaran ko nung makasaka magsaka no magsaka ang ining ido mga katropa o rasong gubat sa mga puno kay man ang claw niya bala naglapad daw ko rin mga katropa may parehas kaparehas ang iyang abilidad sa pagsaka sa mga puno parehas sa mga kuring so hindi parehas sa ibang mga ido yan kay daw galumpat lang na yan hindi yan gasaka siya gamit ang iyang mga loss mga katropa. Makasarang man din siya magdakop, maghunt sa mga cobra, no? Mayari siya sang mayari man siya sang double sailing anus sa yabala ano katropa oh, sa helicopter. Oh. Ang tail niya, ang kumbaga daw sarangin nga mag gina-cover ng iyang ano para hindi magwangi ang scent no kabahinin na siya sa iyang abilidad sometimes siya nag hunt or para hindi siya basta-basta ano mapanimahuan sa mga parehas man niyang mga sapat no labi na gid sa wild o kun sa bukid mga katropa. So, ini sa karon na may aras ang pinasahing abilidad kag suno sa mga eksperto posible ini ang isa sa unang makabig nga unang makabig nga daw tagaan sang mahambal mo man nga present diri sa pungsod Pilipinas mga katropa no. Ang Philippine witch dog o kunang asong gubat. Ginaulat pa karon mga katropa no ang posibleng verification sa mga eksperto sa international parte sa sining witch dog o kuna asong gubat undergoing ang official recognition no amunang namin nato no ang Philippine forest dog karon sang bungsod Pilipinas. Alas 6:50 sang aga ang atong oras. Salamat gid kamadamo sa mga nagtutok kag nagpamati sa atong programa sa Express Balita Sunday Edition. Kag magkasunod na mga katropa si katropang Erwin Salinas para naman sa Bullseye Sunday Edition. XFM News. Pati sa mga katropa naton nga nagtutok man sa aton nga Facebook page, salamat gid kamadamo sa inyo tanan. And of course, sa mga katropa naton nga nagabiyahe sa ilang mga salakyan, nakasakay sa mga jeep, nagapamatigid sa ilang mga panimalay and, sa mga merkado. Mayong aga, kag salamat gid kamadamo mga katropa. No? Well, ang aton nga Express Balita Sunday Edition ang ginadulong sa inyo sa mga produkto sa Yes to Health Incorporated, ang aton nga Ultimate Trio, ang Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, kag Premium D3 Soft Gel Capsule. Ang aton nga Vision X Plus, no? Ang aton nga Turbo Dietary Supplement. Ang Santon Plus Herbal Oil, ang aton nga Santon Plus Herbal Tea. And ang Sustapain, amuman ang aton nga mga produkto nga kapinabulong pa, ang aton nga Santon Plus Coffee Mix, ang Premium D3 Coffee Mix, kag of course ang aton nga pinakabago nga, ang Santon Gold Coffee Mix mga katropa. Kag mga habon nga mayara kita nga sarang makabulig para makalikaw sa mga skin allergies, kag makapahami sa inyong kutis. Ang Clear Skin, kag ang aton nga Santon Plus Herbal Soap. Amo naman niya ito, mga natipo natin ng mga balita kag-impormasyon diri sa XFM sa 103.9 XFM Bacolod. Para sa nagogyon ng Pilipinon sa Pilipinas, ako si Katropang Ed Sese, XFM News.
1: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
2: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santone Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santone Plus Gold. Santone Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
3: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa tungkol sa Santone Plus Gold.
4: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya Santone Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santone Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya na nagpapalakas ng resistensya laban sa mga sakit. Gawing malabato ang ating katawan laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santon Plus Gold araw-araw.
5: Vision Next, marami na ang natulungan.
6: Problema ko sa yung mata ko kasi madalas pag nakatingin ako sa buwan, dalawa yung paningin ko sa buwan. Hindi naman ako ganun dati. Yung palasahin na pala yung astigmatism ko. Nag-alala talaga ako, sir. Sinubukan ko talagang uminom ng Vision Next Plus kasi nirecommend sa akin ng kaibigan ko. Masaya ako, sir, kasi maganda ang naging epekto sa akin ng Vision Next Plus. Ako si Donald from Cebu City.
5: Vision Next, epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus, mabibili sa mga butika.
7: Healthy ba na pagbabawas ng timbang ang gusto mo? Yung sumiseksi ka na, nagiging healthy ka pa. Mag-premium D3 na. Ito ay nagtataglay ng medium chain triglycerides na pumipigil sa iyong hunger hormones. At sa kabilang banda ay pinapataas nito ang level ng mga hormones na nagpaparamdam sa iyo na ikaw ay busog na. Ito rin ay mayaman sa ketones na ginagamit ng iyong katawan kahalili ng glucose bilang mapagkukunan ng enerhiya. Be sexy in a healthy way. Take Premium D3 every day.
8: Turbo Supplement for Men.
9: Ako si Dan, 58 years old, siya kagwardya. The biscuit jang experience ko sa Turbo. 30 minutes before wakbakan. Pets da sona. Ina, kapoy ba ko ha? Lapyo pa sa pinulang sa trabaho. Wala man siyang negative effects. Swabi gaid. Kamutol, testingin bala. Kampiyong di dyan, Turbo.
8: Turbo Supplement for Men.
10: Oh, yes.
8: Turbo, may maka at labuwaska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at pagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
10: Mas lalakas ka pa.
8: System
11: Spain.
12: Ako pala si Lisa. And I'm proud sa Stupinius. Pero one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iba nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid ka tama na dula ang sakit ng gimbatya.
11: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
13: If symptoms persist, consult your doctor. Pagpili
11: sa mga butika.
14: Isa naman kaabya natin ang nagpamatuon sa kanami kag binipisyo sa Xanthan Gold Coffee Mix.
15: Ako gali si JC, Head Security sa isa ka mall. Nakatila ako sa kape nga Xanthan Gold Coffee Mix. May collagen gali kag glutathione do naghamis ang apon nga panit. Kanami gali magigop sa kape, kapin pa mabugnaw ang chimpo. Diri na kuya sa Xanthan Gold Coffee Mix.
14: Xanthan Gold Coffee Mix.
16: Nakapakapi ka na?
14: Kag nagwapo ka pa. Xanthan Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide. Kag sa mga drug stores malapit sa inyong mga lugar.

0: Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Sanfon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
1: Ako po si Jenny Ling, isa akong bankrate. Para mabust na ang aking immune system at protektado sa anumang sakit, Sanfon Vitamin C ang iniinom ko. Dahil hindi ko ramdam ang pagod sa araw-araw na trabaho.
0: Sanfon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
2: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Sanfon kag vitamin D3.
3: Ako si Mark Villasis ang Villamonte, Bacolod. Hili ko gig magpangape. Pero nag-untat ko kay tas taas akong sugar. Ano abi kay katamis-tamis man sa mga ordinaryong kape. Sa nabalan ko nga ang Premium D3 Coffee Mix. Okay gid sa taas sugar. Gintalawan ko man. Kagsubong, adlaw-adlaw na gid ko gaga Premium D3 Coffee Mix. Okay gid niya sa may diabetes.
2: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Sanfon kag vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix. Sanfon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Sanfon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Sanfon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
4: Sanfon Plus Herbal Oil.
5: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, para dating sa masakit ang aking puson dahil sa menstruation ko, gumamit ako ng Sanfon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puson ko.
4: Sanfon Plus Herbal Oil.
6: Isang pahid lang sa puson.
4: Desminoria.
6: No more.
4: Sanfon Plus Herbal Oil.
7: Chronic pain.
8: Ang sakit.
7: Mag-system pain.
8: Muscle fever.
7: Acute pain.
8: Kahit ano pang pain.
7: Basta pain. Mag-system pain.
8: Ang karang pain.
7: Fast and safe. System pain.
9: Symptoms persist. Consult your doctor.
7: System pain.
0: Mabibili sa mga butika.
10: Isa naman kaabyan ang nagpamatuon sa kanami kagbinipisyo sa paggamit sang Sanfon Gold Coffee Mix.
11: Ang bagong Sanfon Gold Coffee, ang mas ginbabas ko, mas ginpanami, pampagwapa pa, eh may arami sang luta kag collagen. Ang Sanfon Gold Coffee, may kape ka na, may bulong ka pa, mas malami.
10: Sanfon Gold Coffee Mix. Nakakape ka na, nagagwapa ka pa. Sanfon Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide. Kag mga drug stores lapit sa inyong mga lugar.
12: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mo gamiton para maka-intra sa Sanfon and XFF libu-libu pa premyo. One blister sa Sanfon Gold Capsule. One blister sa Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sa Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sa Sanfon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sa isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sa kumpleto ng ngalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase. Kag pirmahan. Ihulo ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Sanfon and XFM, libo-libong pa-premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang nga detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFR RR permit number 0098 series of 2026
13: XFM 103.9.
14: Mga katropa,

0: love, like, and share Boss Rem's Facebook page for heartwarming content and cash prizes to win. Don't forget, love, like, and share Boss Rem's Facebook page.
1: XFM 103.9
2: Santon Gold Live Testimony.
3: May linda ka sa sinubuan lang na parang nulal siya. Natakan ba yung mata ko at the time? Nag-maintenance ako lang Santon Gold. Thank you Lord talaga. Unti-unti siya bang nawala. So hanggang ngayon, nag-maintenance ako lang Santon Gold.
4: Santon Plus Gold. Santon Vitamin C. Ang alkaline. No vitamin C.
5: Ako si Yvonne, isang estudyante. Laki ang pasasalamat ko sa Santon Vitamin C. Pagbuklat ko pa lang ng module ko dati, inaantok na ako. Sa ngayon, araw-araw na akong ganado at always alert.
4: Santon Vitamin C. Ang alkaline. No vitamin C.
6: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
7: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag vitamin D3.
8: Kasi si Lunarcy sa una, gainyong ko sa ordinary lang kape. Pero sige, as long sa nga konsyant, isaga pala nung kapa ko. Sa Premium D3 Coffee Mix na ang akong ginakape, adlaw-adlaw, okay ginang akong tumatsyag. Wala na ko gasuka-suka. Wala naman ko ginatake sa acid. Premium D3 Coffee Mix kid, ang the best na kape.
7: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santon kag vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix.
9: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag Santon Gold Herbal Tea.
10: Mabibili sa mga butika.
11: Wow! Guwapa ni Guruay. Nami kutis, ha, miss? miss?
12: Ha?
11: Oh, ma? Ikaw na?
12: Oo! Oh, guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
11: Clear Skin Herbal Soap?
12: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
11: Hala, tingala ko naghuben ka.
12: Ay, oo eh, ako paya. Kabalukay ni Clear Skin Herbal Soap, damo man ni sang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
11: Ma, baklan mo man ko sina, ha?
12: Oo, ah, baklan ka. Pero dali lagid bala. Di yung tagali mabayad sa tusyon mo.
11: Oo, oh, gali. Diriyo.
12: Ah, dali na.
13: Tila ba may hangin sa tiyan?
14: At masakit sa pakiramdam?
13: Kabagyan! Mag Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang. Tanggal agad ang kabag.
14: Santon Plus Herbal Oil.
13: Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan.
14: Santon Plus Herbal Oil.
15: Sister Pain.
16: Sa gari, sa ka-service ko, may harap ko sa mga chronic back pain. Ako ginangako. Salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kamisis na nagtumaro kasi matyag ko tayo. Wala nang sakit ang ako.
15: Sister Pain. Galang pain, fast and safe. Sister Pain.
6: If symptoms persist, consult your doctor.
15: Sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
17: Ako si Amelia, maluwas na health conscious ko as in beauty conscious man ko. Gani, di pa dipaygi ko sa mabatian ko nga Santon Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Eh, hamak mo na, aran na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant na, anti-aging pa. Kag ang sabor kag presyo ay madaugid dyan.
15: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas at gaganda ka pa.
6: Mabibili sa mga butika.
18: Exciting!
19: Exciting!
15: Santon Plus Gold.
20: Rosinaldo, pagsasaka ang kabuhayan ko. Pero minsan, di ko mapagtrabaho dahil sa arthritis ko. Lagi kong naririnig ang Santon Plus Gold. Okay daw talaga sa arthritis. E di sinumbukan ko rin, sa araw-araw ko na pag-inom, okay talaga. Nawala na yung arthritis ko.
15: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
21: At top of the morning coffee. A great way to start the day. But after a few sips, oh yeah, that's a tummy burn. Let's do it again. And this time, with Xanthone Coffee Mix. Besides giving you a natural boost, it is also friendly to the belly. And since it is made with herbal ingredients, it helps boost the immune system naturally. So the next time you wake up and make coffee, make sure it's Xanthone Coffee Mix. Get it at your nearest leading pharmacy today.
18: Available at Leading's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
19: Vision Next! Marami na ang natulungan!
22: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang gumaling sa Vision X Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Vision X Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
19: Vision X. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
23: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
24: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
23: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
25: Introducing the Turbo. Once you start using it, you feel that power. Keeps the engine running when you need it the most. The drive. The satisfaction for more action.
26: Go! Let's get it!
25: Wait, I'm not talking about the car. This is for the driver. Uh-huh. You know what I mean. Turbo Food Supplement. Get it at your nearest leading drugstore today.
27: Available at Diddings Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.

0: ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms present. Consult your doctor. Pagbili sa mga butika. Southone Gold Coffee Mix.
1: Ako si Malu. Isa ka teacher. Nabatiyan ko ini sa radyo ang Southone Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Southone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lanakas. At gaganda ka pa. Pagbili sa mga butika. XFM Network Philippines.
2: Mga katropa.

0: Kamaturan ang salandigan sang kanatarakayan. Kanatarakayan.
1: Bullseye!
0: Pagtuloy sa mga detalye sa isyu kang balita.
2: Ang lockdown ay very extreme. We used it during the pandemic. So it emphasizes to become a pandemic.
0: Bullseye!
3: Ang Senado ay hindi sunod-sunuran sa Kamara kaugnay sa anumang bagay. Kabilang na ang impeachment, anuman ang ingaw-ngaw o sabihin.
0: Pagtalakay sa mga isyu, ikat sa mga yamo, kagreklamo sa tao. Bullseye! Ang
4: iniwag ko ng bata, tapos may balay ng ipapesma sa ako. Pero wala man nila kinakta.
0: Bullseye! Mga komentaryo na nakaangkla sa interes ng publiko. Bullseye! Bullseye! Prangka! Diretso! Bullseye! Kangkaroon, yari ang inyo anchorman.

Mga aga mga katropa, mga aga sa mga suki natin nga tawag panamati. Welcome na sa mga pangalagad na dari sa Bullseye. Panabago nga sa panabago nga simana mga katropa. It's Sunday today. It's May 10, 2026. Dasig lang kayo sa may nag-down nato, no? Kumusta mga katropa, peps natin all over Negros Occidental, bilog nga Bacolod City. Welcome na sa aton nga palatuntunan, panibago nga simana, subong katropa. Ay kabay pa medyo dubay na sunta. Abay pa nga may ara sa mga grasya. May mga oportunidad for this for this week. Nga ma batsagan ta man para makayuhom-yuho man ta. No? Happy Mother's Day mga katropa sa mga nanay naton sa Panimalay. Happy Mother's Day para sa inyotanan. Kabay pa nga wala taga masakit, wait taga batsag sa nga lain pa matsag. Sa panahon nga ti medyo special nga okasyon. Oh, tumbahon ta nga aton nga tumbahon ta ang Bisaya nga manok. Dapat enjoy lang ha, mga katropa, no? Sa aton mga nanay, sa aton nga mga ginikanan. Salamat gid sa pag-aruga, paghatag sa kabuhi sa amon tanan, no? Tungod kunwara sa aton nga mga iloy, YTD. Sa aton nga posisyon, pwede na naka-explore sa kabuhi nga sa pagkanami, no? Pwede na ma-explore ang ining kabuhi nga supposedly why may explore natin mga ups and downs sa atong pagkabuhi kag why ta natagaan sa kalipay nga nabatsag tas mo. Happy Mother's Day sa nanay ta. Base may mga patamyaw ka muna, no? Paki-panabot lang sa atong message box o sa atong nga comments section para basahon natin para sa tanan nga mga nanay. May mga mensahe ka mo, special nga adlaw mga katropa, no? Pabalo lang comment na sa atong nga comment section para mabasa tanugay-lugay. Alright, 7:14 sa pagpangalagad ta mga katropa. Medyo masikal-singkal ang init. Kahapon naglabot ang likwat 48, so ang heat index na 42 ang aton nga heat index katropa. Medyo mataas-taas, that's why para sa mga kauturan ta, keep hydrated, inom sang damo nga tubig pag hindi magpabaya nga magpatial sa init. Kada mention ta nga hindi magpatial sa init nga kadumdumanta yun ang aton nga mga kauturan, ang aton nga mga trabahante nga ara sa ila, tagsa ka mga trabaho, mga construction workers naton, mga ara sa uma, tungod hindi man ta ka iskapo sa mga responsibilidad, no? Kung hindi ka mag-obra, why man sang kita, why man sang trabaho, no? Kinahanglan may trabaho para may panggasto sa aton parimalay mga katropa, no? Tanaw ta karon pirang maritas man, no, ka mga update sa aton nga pagpangalaga this morning sa aton palatuntunan diri sa Bullseye mga diyan. Diretso. Ako naman si katropang Win Salinas, upod naton sa technical side, katropang Jodery Villegaño, mga abyan, upod kami, tugtob alas 9 on a Sunday, subonggit nga adlaw, Mayo Jess, Domingo 2026. Pila ka mga update, mga balita aton ihatag sa inyo mga katropa at this point of time sa pagtalakay naton sa aton nga palatuntunan. Ario, ang pila ka mga latest update, balita mga abyan. Hi! Headlines. Tropical storm, no, Caloy, yara na sa Philippine Area of Responsibility. Bantayan karon ang pila ka mga latest weather update naton sa aton nga pagpangalaga diri sa Bullseye. Headlines. Samtang prisa, opisyal na ginbuksan kahapon mga abyan. Headlines. Kag Benro magasapol sa tagdumalahan sa isa kuno ka ube universidad angot sa paghaboy sa mga basura sa diri sa Bacolod katropa. Sinuni ayhan. Anyway, tiyamo na mga katropa, no? Ari pinakaginahulat-hulat sa pinakamakuturan ta ang update sa aton fuel price, no, sa next week. Medyo good news pero bad news sa mga nag-consume sang gasolina. Medyo bugat ni para sa nag-consume sa gasolina.
ba? Sa presyo sa gasolina, may pag taas. Pero sa diesel naman katropa, may pag nubo. Daw istorya sang kilala ko siya samtang nag-plastar na ang supply sang aton nga oil sa world market. Kaya di daw tapuso na gidman ni US President Donald Trump ang kinaguwal dito sa Middle East. Nag-amat-amat na pagwa. No? Nag-align na ang presyo sang petrolyo sa sining panahon. Ang presyo sang petrolyo nga hindi na magbalik sa daan pa, pero mas taksa sa sobra 60 kag mabalik Japan sa aton daan na plastada nga mas barato ang diesel kontra sa gasolina. Tanaon-tana corona, no? Anong pagpainuino nyo mga katropa? Pinapaka mga latest development updates. Attorney Nicholas Kaufman na nag-withdraw bilang lead counsel ni former President Rodrigo Duterte sa ICC. Nagpabilin Japan ng pramukutanon sa pinakapaminsaran sa mga kuturant na. Nga daw ko okay naman to sa plastada. Nga nag-harin pa sa ako. Nga okay naman to ang daw ginplastar sa iya ang plastada sa ICC. Pero nga nag-harin pa sa ako. No? Ambot lang. Uy, kukabalo. So amo na pinaka latest development samtang liwat mga katropa, ICC ha nagklaro nga wala pa sang warrant of arrest sa bisan sino man nga mga personalidad diri sa pungsod Pilipinas. Ang ibang tanga mga kuturan medyo panic na maghambal kagani warrant of arrest gina lantaw na yun si Senator Bato de la Rosa. Iban pa nga mga kaalay sang Duterte administration mga abyan. May ara sa mga PNP names, list, and other members sang aton sangasang gobyerno sa panahon sang anay presidente. Amo na yung ginatutukan mo, no? Kay ang issue sang kung ma-established abi ang ginakabig naton crimes against humanity, ang next na ang question is paano gin-enforce ang aton nga mga rayi, no, mga katropa sa panahon sang kapukpukan sang drug war. Paano ang aresto, paano ang pagdakop katropa, pagkatapos paano nagagiho ang hustisya diri sa pungsod Pilipinas nga amuto kadamoon ha ang nagkalamatay sa panahon sang administrasyon sang anay presidente. Isa pa na ka pala makutanon karon, no? Nga aton tutukan man kag lantawon man karon istoryahan ta diri sa aton pala tuntunan diri sa Bullseye. Samtang nagapulo pangapi ka mga katropa, no? This Sunday I know medyo sako-sako ka uturan ta mga nanay ta sako sa pagpanglaba. Paninlo sang balay. Pagkatapos plano para magsimba, plano kung sa diin magkanto para mag-an ang ginaatubang tanga mga sitwasyon, no? Oh. At the same time ginahulat-hulat pa ang mga latest karon iti Mom's Day mo, Mommy's Day. Oh, base may mga activities, may mga gwa karon mga katropa. Hindi pagkalimti, pag-iim na ang aton nga mga suplementong Ultimate Trio na ito mga katropa, no? Ang Premium D3, Santon Plus Gold, ang aton nga Santon Vitamin C. Nga bakabulig sa pagpataas ang aton immunity level sa aton nga pagpakabuhi mga katropa at laudlaw, no? Premium D3, Sunlight Vitamin, natun mga katropa. Subong tial na kayo sang init, mapabugnaw ka, kung mapainit ka, basin paslot ka. Kung magpabugnaw apainit ka, pilaman lang na ang vitamin D nga masupplement sa imong katropa. So just make sure kung nagpainit man ta mga katropa, may arat na sang regimen nga early in the morning, makuha ta sang init sang adlaw katropa, himuon ta masupplement pag kita sang Premium D3. Reinforcement, no?
para sa lawas naton nga may ginabatsag abi or gusto mga kondisyon kag nami imong depensa sa mga viral diseases. Okay, ang premium D3 may ara sang virgin coconut oil nga nag-actuman ka tropa nga antibiotic o kun nga antimicrobial property kag ang aton nga barangay nga full pack sa mga vitamina kag minerals nga kinahanglan sa lawas naton sa aton nga pagginawi sa adlaw-adlaw. Paghihota adlaw-adlaw kinahanglan ang suplemento ta baskugman, di ba? Okay. So amo na. Ang premium D3 ka tropa makabulig sa pagpabakod sa aton bones, pabakod sa aton nga heart, immunity naton from infections kay iban pa. All right? Ang aton Santon Plus Gold ka tropa nga amoning gina inoman sa pinaka mga kuturan ta because nga ti sa ano nga mga panahon ni amuning nga mga panahon ka tropa kadamo na kun maglampas ka na 50 nagagwa na da tanan no high blood diabetes heart disease may ara pa sa mga sakit-sakit kag iban pa ka tropa so ang aton lang di is depensahan tabuligan talawas ta. Nagadagdag man ang aton nga depensa because nga ti nagalubo man ang aton nga immune system mo, no? Ang aton resistensya kontra sa mga infections kag sa mga viral diseases. So pabakuron ta. Santon Plus Gold Katropa imnon ta sa matag-adlaw nga tanan, no? May ari ni sa mangosteen, ang palaya, malunggay, garlic, spirulina kag amo ni nga mga ingredients katropa nga nagapabakod sa aton lawas. Mangosteen, ginakabig nga antioxidant, baskog nga antioxidant, katropa ang palaya. Malunggay, may ara sang naglanari-sari nga mga nutrients, vitamins, kagilanglan natin. From vitamin A, vitamin E, B-complex, mga katropa, no? B12, calcium, potassium, mga katropa, triple, no? Dako ni makuha nga mga suplemento natin, vitamins, no? Sa atong lawas. Garlic, arad ang presensya sang allicin, mga katropa, kung puso mo na sabla, may enzymes na gaginawa. Katropa, amo nang bulig slawas na ton, no? Antibiotics slawas, no? Kag spirulina, mga katropa, anti-inflammatory. May makabukol-bukol ka mo, may ara ka mo sa mga sakit-sakit sa inyong panit or hindi gani naghahubag-hubag da, no? Due to inflammation. Mag-inom kita sa Santon Plus Gold Katropa. Dako rin nga bulig para sa pagpabakod sa aton sistema, aton nga depensa sa aton lawas mga abyan. Kag siyempre, ang aton vitamin C, kinanglan ta man eh, para total absorption sa mga vitamins, minerals, kaya kinanglan sa lawas naton, imnon ta, everyday, ang ining vitamin C, o kung ang aton vitamin C katropa, no? Kung istoryahan ta ang vitamin C, kinanglan vitamin C, nga wala sang hapdi sa tiyan, wala sang sakit sa tiyan katropa, simply lang, kag swabi lang, ang iyang bulig sa aton. Ginapalasig yun eh, aton nga pagproseso sa mga vitamins, minerals, nga kinahanglan sa lawas naton absorption sa mga vitamins halin sa aton nga ultimate trio sa premium D3 kag sa Santon Plus Gold amo ning iyang trabaho. That's why ginparis gina siya, no? Gintun-an gina mayo mo, no? Halin sa premium D3 pakadto sa Santon Santon Gold, mga katropa, pakadto sa Santon Vitamin C. So full pack na at least dasig ang aton total absorption sa mga vitamins, minerals, magamit ta. Ang inyong mga suplemento sa aton lawas, mga katropa, no? Baklan nyo ni sa mga Mercury Drug Stores outlets, kag South Star Drug, sa TGP, sa Generica Drug Stores nationwide. Okay. Pwede nyo na mabakal sa door na sa aton nga Yes to Health Wellness Center sa door number 46 Vinco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City, mga katropa. Alright, so muli kang talawas na ito na na magbaskog pag ng aton depensa kontra sa mga masakit mga biyan. Okay, ma'am, Sir Randy Santisas, good morning, salamat, good kaayo. Sa kay Ma'am Shirley Arevalo, good morning, mga katropa. Happy Mother's Day to all mothers out there sa mga katropa natin. Happy Mother's Day. Okay, may mga mensahe ka mo sa kay nanay, kay tatay, kay tropa, why good problema, no? Pwede nyo na mapabalo sa amon at this point of time, okay? Basahon ta, mga mensahe nyo, okay? Medyo ang init, terribly, no? Sagwa, ang aton nga heat index base, tumaas naman ko sobra 40, pakad tunis sa
tunga-tunga sa Mayo mo, no? Manormalize sa pagka Mayo na gid, no? Pero hambal nila kuno may arap pa sang El Nino nga posible matabo mga katropa sa sining panahon, no? May arap pa sang madugay-dugay nga tig-ilinit nga may experience naton. Di medyo mataas man Japon ang aton nga ano, ang aton nga temperatura diri sa aton nga lugar. Halong lang ha, importante hindi lang ta mag pasayang-sayang sa gwa nga pinagusto lang sa gihota. Bear in mind nga base posible ang heat stroke eh, no? Posible ang mga heart attack, no? Especially mga katropa, kumiara ka na sa pre-existing. Kag siyempre, katropa, ang iba nagka-collapse bangod sa ano ba na, sang tuman ka init pagkatapos nag daw ka init sang hangin nga gina ano mo gina haklo mo amo na nga naglain matyagta. Pero ano man nga mga sitwasyon katropa, importante para yun lang kita, no? Sa aton nga mga tulumanon kag olobrahon sa aton nga palibot mga katropa, okay? Kahapon ginsugdan na ang prisaa, no? Ang ining isa ka kung una tawag natin di provincial mint eh. Though activities ng mga rehiyon eh, no? So balaan ta ni mga katropa kay diri sa Negros Occidental ang host province diri kita sa Negros Occidental kay kadtuan kita sa tagsa ka mga rehiyon nga nagkadto di para mag-intra sa mga activities sa mga sports competition diri sa aton lugar katropa, no? Sa mga abiyan natin medyo good luck sa mga athletes natin nga mag-sabak sa competition. Kaga relax lang. Anyway, ang pinaka mga concern natin di kung paano pagkahimuon ang aton nga competition, mga sports event katropa, since nga kung diris panaad, mataas-taas ang temperatura. Most probably laptan isa mo sa mga malls kag sa mga probably eskwelahan and ang ibang di matabo ni sa mga hapon na, no? Mahatabo ni sa mga gabi ng ibang mga sports event para malikawan ta ang pagtaas ang mataas nga temperatura katropa, no, sa sining panahon, no? So good luck sa mga kauturan.